0: kwanete nkwane yabete bono musiba tinaro sire toro kogonkia abwa se bachiete bakamoreta kurua se kendu kare baige to ni gobata artiro mobere goika ngororo abwa se bachiete bakororo kurenda abwa babeta bakutama benke yo abwa se babeta bakogenda pi bono kare yake te goika kinsa san ne berchi abutuko ni gabanta bare ngine kiriria nde kene na bachiete na bakasamba nyo mbe yue kayie kaira pi abwa se bono abanyana abatare ngororo egote bekanu musumungi na bwenke ye ni gakwanete ngana nande yabete ekere musiba ti ajide koibora na liye mugete agasirio bugima bwaye bona abantu barengene ke dia ndamune nkwane lia kwanete bona bamukagerete na karokende nero yagerete bona bakoromba tebete nga omunu no reterere to kuguru ikurwa ase kenyoruki abota boli rige na subrocation ekene kera about kegesa ekuru kuno bara bwaye
1: Eamata ya monigerbire roma ya gaya mukamu mura guwa kuwa gui kagukua ase chinchire chubututu kanu. Ekerambutu kuru ase chinsa mochi utamba kisi kaunti na mange.
2: Niri ingana liyoko kosa kigima na igandi moriyuka kuruwa chinsa mochi agustini utamba. Subati ya yomo aba uwa kwa mogongo gui kakotoka liro baime. Onyene mbele tarame rabono na inde umusacha niga abeire ugotoka urege tanda kenya gitari. Niri ingana liriko tebe kananga ubati nara aroro yule magega yiri ingana liyoka kukua na manganata. Kuchinse ni kage ndete bono kutiono nkana koba omorogi ule nabamura bono lingana li abeire ligo rekana li tindi kegima ase ense meye ya mateye nigo e abeire e wakege kuronga nye ya nyare kanomu sacho ya nyare koba ugowe na limo liyoka yeko gera nere abana batege meta abana bale sichi nyisukuru yeko gera umuibulio ya umuru rarono yonde atigare bono kurenda abana baigari bagari ya baiburi waigabano ba abeire ba kogota bata nyare koba ba kurenda abana gramba utibone kirukia nyore tenga bono enseme yigagire intindi kei manibi monyo vigo tebe kana batu yoyo ni kakari kukua na ringana ritago chinse niko kia vete kego teba yusu mutori kikajeru kika enengaya
1: Umwano grade 9 niga ichani ya banta se chiro ya mosobeti asa atakawe chabura chianga tigarege tirianda. Musi kitubu kirambo tukuruwa se chinseme chucha mosobeti nyamira kaunti na mange.
3: Mangana sasa tia ibora manche umwano ayo menyeruka o grade 9 niga ichani tie abanta se chiro ya mosobeti. Wetera umwa iga nyara koba ugo sinyangina abaiboli baye akanyara koba ugo tige sukuru na kogenda koruga. Nekeraba aikerwa numu sacho ibare komo. Akama musacho ya kabuatua anyare koba ogo jigo siyekerwa. Muzubati yo ini ganyare to koba okurutege chacha kwe kenene. Ogo tebanga ngu jikuwe ngentale onyamuli kubuatu ko musacho yone. Wana bantu baka nyare koba ba okuoga mono paka bantu baka ligiri li baka rora baka ichana. Mwano ya kachaka kwa teba wano ni kakuru sichia anga anyare koba oko bake subono. Ili anyare koba oko kosaba anto egera babuatu ke umusacho yo. Oma ili oye na baba anyare to koba baku mubuatu ka. Umosacho yo naende baka nyarali tukulia igoro Nigo barole kanite kuchinse mochi ya muongoli Wakuera yore bara numosacho yo naende bako kenda kuchiese wakuchia Wana bantu nigo baku metinga Abana ningikia valire Mogo tiga chisukuro Mwacha akiro koba moko kenda Abaibuli abara nyara koba bako batiga mwechu wale Igoko chimambia aronga imo kocha kogenda Ikiagara nabera ike umosacho yo Mwanyara koba mogo sinyanako selye Yoringa yogo chakwagenda kuagama. Kuruwa chinse mechi iga chiaboke tutu. Nekara mbauti kia lingire lichone na kurulebuse. Ya chile goja chinse mochi ya mutakara.
1: Mamura ya mo omenyete muangina koro nigo ato getene bintu bikagira ko bibyo bibi ayankuru wabondo nyanya choko choko sub location kisi county
4: omuro ega mo igweto mete na ngina koro gato getene bintu binge bikagira ko bibyo bibi mamura ega tengere to muama to ega ajira senye gitari ya moko wonya robo gwenia abuga icha karusie kera mali bati ko ikaga soime gombe ga bwate bibunguo bie jiru mo ejigo eta kaigora asa rusi dibiji arenga rono ne chigasi ne bintu binge bi arenga nyomba bio si akaira Aiga bona gero monto ga tutu kere maiso ke moroje aiga nari ateba nga muro yo tari ko iban ina kora go kana na komu egerera ari ba so ko bwa ti ngora ngora ke ba jite ba kanyora nge tv ke oniri nya ma nyi kanya sa bu kaundi ase community body sing ba ya check na ko yebwa ta ka bwa ta ko ikano monyene na inde ba ga ja se nge iga ba ka check ya se mo nyombe iga yo mongino yo ba kanyore binte binge no bi jira se nyombe ye iga aba mo bwa de te ba ka ba beka se ke tu ke mo kia ba nyimbo aiga bona seba nyakoba chabachuba angire ko ligirwe statement gabade yubaka beke bondi ibangire ko chikoganda ko ligirwe statement bata

Nogo kuarigani asumuru bribo mausine kibago bago tebanga onye toku ibanga buya obogimana bobo kubanga. Yani nga onye moku ibanga na bobako rusi kubacha baba banga baira nonye na mataraka. Wono nakia kwa ratukuna watabaga nga nonye na kero toku ngusiramo na botogo tuwara chinguru. Noko ngusiramo nkoli nga kero montali giri liko churuguru. Na botogo wanchira nga ayali giri liko chimate, abali giri liko chia na abali giri liko chia. Na como nyeranga kwa tebie siri ya sakur kwa ulikarau. Ulikarau liriba tebete barabumba manyete gento batagete mbe anchete umonto kero we anchete na inde kero te chayeti. Ayeti kapa kuchaje lakini ayeti buwe chaya. Na boku erenge liwa tabango umonto yo. Otokole ira machaje geka bono ntubu ni famiri igo tuwa kani regente. Kwa aro liri famiri nenarra. Usine umonto jitu kwa gacha usine nyomba jitu kwa gacha usine umuro mwabu. Wono rolie familie gachamo, ikarorobo soku. Wono roli bagatebanto tagetima nga na yuga. Koto kuboli nga ki oyokonye. Ukuose yoko raga tabu ate nyumba. Wono moiri kusinu musani, kusinu ngochita agatebatikara bagache. Wono rolie familie gatoka. Waga isaransamo bagatebanto tageti. Owo matara ubu na yu ayuna machaya. Napotoko nyara kwa gachiro mwano mento konga teba onsimbia. Rindo monto karule siko roli rimoga neti opo konyi bono loli opo soku buwa soiri lakini obi yamburi nga bono baga hacha baga kwani rili ugilimo. Nga ya ya bono tokoleki ntu naboto ae opu mbatiko ikirani kiringa kiria. Bono abantobo likarewe kento bango kitu mungina kwe jiru nande mbacha nande barosi istoni na yota maiti. Nende baga teba amaruwa ya ntu ya tagetika baka genda baka eni amaruwa lingi mpatago liti nyomba. Amaruwa itirite ya alia akora amaruwa ya iskwisi amarunare na babe kire bitubatu. Lakini nari fake, ya mantumbali bago fake, nonyene aga sakarakagako liku kebistroti, hiki mbeke kiyo kuli liobu ya buwe bintu, bikuoni. Wano kwa nyoro mwonto ama sakaraliga buwata fake, noena macho kunyuaya, kusibato mwonto nabaku ila chichibo kendo tacha macha andonsiga, ubeke stikiria, okuoneli. Wano ayobu getena macha, indayana ukuchita ifoidi chikiangu. Aba antunababi, wano nonyene amaru kumbe bako ndaba ila chichibo kete, ikachikora kanumine chibabe kamarua mangao, sine chichanga chinde chimbe. Bako ngai na yana maruwa liyaro siri aetirine serikali api mire alibu ya. Bona bantu banyu mechando. Kora bantu bako nyo kutara ya. Maruwa kabe kire chinya sore. Wano mkumaita nya sore kia soiru mberero ni buwato bubibuaye. Bole long term. Obo bubwe nya sore boitani tiyo bubuatu tamu. Na long bole permanent term. Wano ya soiru mbero utare ngerete ngani nya sore. Ya bono kwenye nakibona. Ayegendo kuli unde buwensi. Oko gendonyo. Na hapa kesa na batara umira maruwa ya alichifiki. Nonye no yowe saransa tubu ya igasa maruwa ya anteironyo. Wani soro twice na bako watenga gento nkire nanyo ite kita ngirete buya. Mbaba wate chistori. Ako kote gento nkire nanyo nge ngirete buya. Lakini na manyeta maruwa lia ya kunyo brandi ili. Onyora nero lakini kumbe nechu bebe kira maruwa ema ngao. Bono hapa antupoli kare ubakateba. Eme kone ya toisa nili. Waka buata na nainde baka genda baka seri. Bali baku wane maruwa tante ili. Waka. No manye tebi nyorombile kenye yeni fakiti pita buwati ya maru nonya. Na hende bago te baba lebi be kenyoleke bago te bako genda ngumbu bati nda bairan. Ebi ndomini. Bono ni numura anche nga kimogwe konya. Na hende nago te vinge katotoko te bange family tole amo duensi. Tali nduensi to nyometa bagusi. Noro cha bange nambara baga kabote bana bane mubasa kunyoma isiko. Omo gusi ya watu mubasa kunyoma basi bati kuruwa. Sige teke kwenende linto ye manye te. Mwate baba mama ate na boro. Walibo yonde bale mbali uko egeneka. Walibo yonde bago tumi achibe sebo be. Abono nyoma bana baito bagusi banyoma nena bagusi. Onye kubwata ba murasaba. Na hende bonsi banyometa bagusi. Au. Rakini yoko nyoranga nare ere. Era naro tanya kukwati kendo mwibuli agote. Na inda taro wajibono kiko mate pakanyo mesiko. Ere buje kia kira bono kwanyori le chikorera. Mono bogamba, mono boruya, mono kosti. Mbu ya kura tuwa rekord. Na onye na matanga. Eke la kako pa umane na kukonyi rakini pakabe. Ba hondo bache bate ba itukona korera pa awaire wikikisi. Eri ndo bontu wakwa nebiso wali. Wona ayo otakete chikorera chonsi pipa papa gusi. Wano wana rete watu kuna korera. Na bana mbaro obona basongo. Abana korole bana basungu na bakore ntubi ya kero bate nene bane nyangi. No ene nyangi ka toko liyo mo emusi. Tuwa teponye nsoro vyo gocha. Ande ligi no yondo mo umo kabira yi yabo. Tuwa ligi onye no mo kamba. Tuwa ligi na soro vyo. Bono tuwa beke nyangi ka. Bono ere umo kusikurwa. Babu atra na no mo ikoyo kurwa. Ose no mo gere. Bono tuwa buruka ntuwa tepasisi sasa. Toko beka onye no nge ngokurwa. Onye no mbiro bukano. Tuwa buruka no yondi. Bono kwa nyora. Hapa kuna wenyatu ere wiyo ruga. Ero. Bono tuwa genda. Lakini, ek
again, they can and getting a key, not a metandy, going to go to what I get in your moist water, and we can some of them to make your leggy. I got out the bridge to go to cook and that's somewhere I yomia. Now I ended to have a pima bones, Bonnie Gantura decide. I can eat it am. It took a moment to go to Koa, or who to go to letter am again, telling a nursing in Daro Yominto, or Senasing in Tokiango to Harold Rubomaway. Ata wesina kikura sense mwe yao karibu sana somorubulibu mwusine kibago Ijebono nere jumatano mutinyu kumina boko rekanaiga Iba atotebe tibu na ati ilini nungo chero mwelio septembu mutinyu kianda Baba baka bantu baki aligani Anyway noe Nairobi ya yentoro jiti mastu waki na babako na kulimaiga bako nyakutichuli metaro Ntumba nyeti gose ya nyuriru gose nebi pimerubi ya bopita alinge chitorubini na kiba Goranga chitorubini echi mba achibege tibia. Lakini rende bono, ntunto ganye tetorle na kimbura. Usionye mwule buya bono Nairobi ga ige wete ero. Tedi manye kane, tige ntunke ringa pinto biomete. Arafu noenda gira nchiyo buya ego usinye ni nchiyo. Tima ito usinye nte. Hewe, yes. Bono, na yuko na kumayikoro wa sense meongana kibine chichiro goetale. Unetu kodilie chiro, koi weto mbonginan kwa mumaga. Kwa mbanyanga leoneri. Umayetelie chiro rito kwe alibaga. Aige jiro ntuto woko banga, tale yoko ya alibaga. Pone jira erole bono ditu kuna liye lieto ntuto woko ya alibaga. Inde tuwa wiki bintu betu buna toga netia mwanene nyasai. Karibu sana, asomoro wale tosangwe kachinsa. Isano naibere chia wano mubaso, ili tariane elide nyaboke mwoko goti. Naboko nyora kwe traiga se WhatsApp ya 0724256504. Ngiro olele WhatsApp ye kia gara mwoko tebe, inambato kwa teba kwangu. Bono kwaonta kitenko ye raini ye WhatsApp ye gesa. Karibu sana mwotegele donyende roko haso ye gesa. Elindengo ina mbango watenga ki aiga ase WhatsApp, ekero kwa likire message ya maiga. Igo kubika ase WhatsApp, ekero kwa wikire message ya ase WhatsApp, to nyako irole la kusunya kulika chinyingi. Ayamuna kwa wike yue yemo, e message ya ikire ase WhatsApp yegesa. Bwana kere message ya uja ikire kwa ase WhatsApp yegesa, omo ngina buwe chire kero nko genda iganta kiteko kwa somera, aike bago ngangu, liolese kibago, igo nko genda ye mase yemo, ase WhatsApp yegesa. Na anyo warabwani message ya ono ere. Wana karuna nyolini message yao noere yueye moku wali katali chinyinge chinyinga bantu mbalipa buhatu wako buguoru wa maiga. Obe. Tika tunda kwa temo takele. Aba ntu mbalipa buhatu buguoru wako buwa maiga. Ako like message ya yamo. Ando like yande. Ando like yendo kumatena kinyarebe. Na buwaka nako atepikore buhatu bad manas. Nonye nasitu pekete iraini ika toko kando kuchari kusabi kwenda agere. Elako na kubamiga yuwe tango ikire mutu. Utaku irangora. Tuesi noto like tiyari buki mamboro. Wana nonye na maiga yoko tuma yeke bako. Obo guorumbaro hota tuli kiti message chingeti nyinge ya yeye moja isandra ajelika na antika kulika manto merongi tato ajelike message ya hota na kimokoti nchenonde kima konje nyareva kuruwa sikete end of story wane namba yesi me ye WhatsApp ye kibago nigere 0724 25 65 04 asoli otana kuyibuata 0724 0724 25 65 04. Abu bwana kero kwa bikire WhatsApp abu amaga una yanyori na manyira nori meye kibago ara friende nesi minere ine inambe yoyu ya 0724 25 65 04 nero gutumia se esimi ogwa ka direct yo mongina ine yabangina bwana yabagaka nere ye yamaskane baga ka betonto basigete mugo so inamba yabangina e yabagaka gero 0733 33 22 36 yani gono gwete 33 yina irora sigete ogwa te 0733 Arafu nandukuro 33-22-36 Eyune ya baga kesimi E WhatsApp erone yue yemu Lakini e yubono ende nako wikiri kia grambale bago Tembana kuhuwe na mbe yubia Nere yubono toke ndasike bago Ende nko manyere nganaki

weta weta ngande tere ndagre no chimne ya kuli nde tere to skorati iye nga makoni ko manango ngamia mbi nde tere usukorati e mikisira nga makoni izinga muzini nde ose haya branda tere cha bano kumia no yo

iyo biri bitwetana ine chisemo chiri cha olikarao niko bada yaro chiyo dala yaro mwanjo mtegeri nga bali bonsi pa bwa tachira iza chuko butore mete bara ira ngorake asingi njaba Kenya ba akire eriyogi kidogo ebano bata bire nga bona asingi njomoko tepa mangana ya mungu na kukwana ya bakeja bata bire nga nchire mete kubuturu ga atiri nchire rengia liji kubori ndi buga atirie oigwete kato kwa na mazingira mazingira dei na limete ya futuru tuwe menge mana tuwa roche ga alia igoba na lende na bere wiyake gima kegima omo jumbe okipipiri wanjiki muhia ama na eleja kishuki omo uyo romo haki ya kura chinza machirichia kipipiri na wege teba nase eke gambiro bago boli ya serekari kuse koti nga etene nye bali wansi bibagenda na teko putore mete chinsemo au au ime

0: Mwanje mtakire nege saa FM ngubane ya mwanyage tinge Litukulia jumatano, litukulia magenderero Ayugo kwa kesi miote venga anse mokiri Kwa tumole kere kidogo Nga hiya libi ntubia chire kombo Nga hiya libi nebu ya Yee Toko nyaranga sinara toko konya Linetua konya Yee Gesa FM ngubane ya mwanyage tinge Vincent Babu jideke merongevire Na isa tuiguru yichinsa ikobine mocha wano magoroba Eke gogi songa tsaina saba volume ya wia ikumina limo wakote vangecha yeto maiga ma Awali mbwecha ebu wakongi lera kini renda aba director aba abu mbarabia aba Wako mbuguli eloni vachu wakano moshara nana koreke Wako mbuguli eloni vachu wakano vachu wakane bonus Nge linda vandomba hakeli yogi Lakini ile siku walisema kama mjinga kerevuka Mwerevu yu mashakani Ndo jinga ama director matukunama kasana ama tukunama kemora ngaina wale mi matukeni yoku ngaina wale mi aelire kakitindo jinga naro kero kende bonus yene yana yu mwali mwaba ngaina te kuchi mutuwa moku ngaina wale mi pi na aba director wale mwa kore miaka ya ino yokura mkina ane mwa kore na chikambeni ni chiki mwa kore matanga chitundubali mwakura ngalia vandevi yosu kimaeganga Nga yitura kuwa na mangana abiri Mwa kenda mwa kini boli Anyway, inike sa FM Nkubaneja mwanya ketinga Gongoro kwa Vincent Babuli, tukene ndia magendaro Nga kire ngesi, tatevi ngonga Nse mwa kia libi ntubita libu uya Nse mwa kia libi ntubita uya Elinde, tole nga Nto nyale kubeka mangana ayubu ya Yes, nande mbuka toko, mbuka tomo kwa koma nene Eskuru eli na kuwa nilete gaaria Eskuru eli na kwandete gari ya samogara kitutu cha cha north Kali yu mjumbe Mjumbe kandere nga ya haya Nga ya haya iga na mangana ki haya Nga ya iga Nga ya Nga chinyombe chika chobo safi Chinyombe chobo chenu Nga chika ni chia Enate veti ya bari mbakari kento kieke Bari mbarosi Njendo siye virasi Gonde no mkoko mwane kote vanga haa Chinsi ya mochi ya msa mugara Nga ita ali nkaruranga Ya maga chachakire Na pondo chinga maga chachakire gari ya Igorendo ondebwensi yo kuwa gacha Timba jenga nomu alimu, nomu jumbe, nomu MC, nomu samare Tinda wanyanga ningo kuwa gacha Monge ngo tarifa wiyanga ngo lio kuwa gacha ali Onye nomu jumbe, igombi ya Onye nomu MC ye, igombi ya Onye nomu alimu, igombi ya Yebono, tunasema ni asante sana Asinge ncho Rilia lenge July tarehe 22 Kana alikireti ya manganaya July tarehe 22 August, September, October Yewan October ya ikire Ndo chenge bintu vya chenchiri 3 months later Igonga matukuma kega wana waito Ngo kenda pale ase Chinyo mbochi wabo chenu chile chingia Aina ratoka netime yenta banania Eke roto kuligere li evi into Tonyo ranga Atue inachukuliwa Na inafanya kazi Gondo jaga ikomo sikuwa kuruguwa nga nere Mugavano yoturanzo ya takariyo mwale mtata Mugavano yoturanzo ya alteve tiye presidenti nga Tuo vaisa kuchu igore Ebi nto na kolire Ama kendera na kolire kase county yane ya Turanzo ya Tuo vase kuchu chakunja igora Nga jira linda vase kukwira no wanyan koti Mamura Oyo yu wako nga joji natembea Joji natembea Ikaji etaka tewanga Echiro ya Masinde Muliro Market Ali Transaia Itu keli leju mange president Isi kumanga yanyi igwe ile Ika kumoyira koti Nga isi kumo uliki liyete liya yororo Ago chati nye liyete liyo Ali ike liyete liya yororo Monto tali ya monto madame sana Lakini ya rombi ya Oye president kwa anda kuigura Ebi mte gavana ya arosirie Wako ngumbarobo Lakini Mundo na mga tebanga wako ngumboro ororo Yondate wako ngumbo iyo Yondate wako chweza jine chesere kari Yondate wako chweza jine chumo na inchi Yondate wako ntevine president yake ratifika korwa Omosiko yo higa Ako tebanga president yake tina one shiringi ororo Na one ndururu Ako teba higo Nga Otume ile wetani ya Chimilioni miatano Kuwagacha Ebi nto chinsa mochiticha watranzo hiya Nga naone bunge enya County Assembly ya ya ensemeria ya Tranzoia ngobe kire chimilo ni 500 bwaga chire bone president ye tete ko chakwa enye igore era ra kanenga ne ro korta magendrai bono mu muro ye iganga ne re mugaba na tembeo te birenga onye president ge ko igora abe kire dali ayororo iga ko chali ruci ro ero manyana ruci na moka ya bere abe kire dali ayero manyana ate benga Eiga iba ya gallo na George na tembea. Tali William Ruto. Monto yo bolita yo monto momo le mo kare ko otishie president. Kai. Ege sa FM. Engo ya manya gatinge. Echa ya ito maiga ma. Hello ge sa. Hello.
1: Hello kini senti babu wa irire biya.
0: Wa irire biya.
1: Oyo na re tose bunda mu kaya kuru murambo nyanjogu.
0: Nyanjogu abunoti.
1: Nyanjogu mara nyogende mutu no murambo nyanjogu.
0: Tiana kuboria. Ngaita abunga kiende gano ya lenge botuko botuko iga. Ngarara alisa mogara ngarara ngati nyomba chini na amurekere te chata kire koroshwa.
1: Koru murambo ko chimu sa mugara na rake.
0: Igotura eto.
1: Mua eto oro.
0: Igotura eto ngaki wangu gotura eta.
1: Ah, tinda eto oro finisenti. Okay. Go no? Omubungo na kuru kuchave tinye kundi
0: Yeba no
1: Kumara ni para mbaka Liga na liya temba na nyele man Erori kuwe wuntu wa nyekuwa na erori ya ba
0: Ya ba
1: Aya, vona sinari tukuruka Nyake novo mpo ase machenye sidi ye
0: Ngagi
1: Machenye sidi ye ate vete nkovye kari stimore transforma nere gabu bantu mbogu ati stima gabu agatarate nkovye kari stima almost stimia
0: almost
1: mua tanya wata kovyeka stima ejo
0: ege kenga nangaki ege ka kenga nangaki
1: angu mua kwa edyo kuruwa teva aya nene kita alie jie kui mwefini sentifabu ele nako teve kia murambo nyanchogu Ere yose kure nde county government.
0: Mura amanyanja gushida ne riliye.
1: Enya gitari ne roro ya rosi ukuru mu emusi roro karukeru Paulo. Eri ya rosi gwe kaera. Mpaka bono tiya ne kuigorwa. Onjonga gate ko ba kurwa se Paulo.
0: Onjonga gate ko ba.
1: Onjonga oro te baka boni miyake tano ne ende karoji ko ere nya gitari ye kara igorwa. Yadero siri ere titi simba arati agati waga terapango jaye kunyigora Tanya kuhira na mpaka bono kunyigora
0: Bono Ina gitari yeye nkiyo minati nga yaerile nkiyo minati
1: Ere titi kire yeye ntupaka gitangi kia maji tizi kiro
0: Aha
1: Endo minyori riri oro nanye kuwa nerete
0: Iye bono
1: Yigoga ati nare kuko sarwasini sendi Aku
0: Yes
1: Ege se kengo kwanya kere sane kere tuwa kwanile Ege ntongo fuatiriwa kere baro osia Enya gitari ye ya bantu batambi kire Bono monta akuru wafu mora ambo nyante uoge enda mbaka marani level 4 Usoge endo asitokoro kumura ake gogi Ivo bono ya hili katika Tipesa kwenye osi nyanyi nche bono na honda arengo kia
0: Nge moko enda marani kese mwanda arali
1: Kegogi Ebo no murake gogi.
0: Oh.
1: Marani ere mbaka erere bofo. Na marani noro koko gendi si te roma li ogota iye kuini fin 25. Igo mugava na origie nyakita ari ya nyandu mugake ato konye atu igorere abantu tuwa gendo wabanyi na bago tiye mbako genda atambe baka marani oso murake gogi. Ekinde kitu wa kusama.
0: Okay.
1: Aki inya gitari egyo
0: Bia mwono kiongozi Enamba yomu ya msi yero Nonya areko jetoma koja 0724
1: Aya mwono tila Nje nye kome Nye ligi nje nye kome koja sore
0: Ondo bukate namba yomu ya msi yo Kuro kuonchonga Abuna kukate we word yeyo
1: Sensi word
0: Sensi word
1: Ewana
0: Ok sawa
1: Aya
0: Asante sana Ono musikawo yu atabirenga Na gitari ya rosa tuwe Kuruwa yu kabiro mwe MCO Na kuru kwanga Paul Igonga nkare Because yu nyoriole ngo arrole kuru ku Paul Akajirosi ya katikira anjira Kose ya elide baka bono oroje mpaka bone taraji kwa banga ya igoiro igonga eshida na bero omwe MCA osensi ward omwe sikonchonga otalenge wancho to eri jibunga ngikigenda retega yeko garoko rakananga yende ke kyabori gusana na ande dere byeto kibugatie tumanyenga mochando kioro ebon omwe MCA onchonga Oyo kwe onye go tegererete kusonye abantu baba tegererete tiganga bato ri chibunga ninki inyagitari etra igolerwa omwe musiyo nchonga osensi ward amalieta yonsi abere na kyakorokwa sensi ward MCA amalieta yabera akorokwa nga akorokwa nga honorable nyagaka onchonga saisi Dando manyakane the manobuna onchonga nyagaka. Boro lengi wetenga awe wodi ya one bokongumboro bosini ni otalenge wancho toligie gosoto koligie oto eri jibunga nga kia magana yale gosero ona yo mo omu minister nyo to tekerete tuengo machibu ondo bwate na mayomo omu MCA yega toena mbe ya boro ndo jenge tura konya ne bwango sana Halegas.
2: Hello.
0: Ngaki wa iri rebya?
2: Ayayi.
0: Yes.
2: Wa iri wa samana na.
0: Wa iri rebya.
2: Wa iri wa samana na.
0: Yes.
2: Aki to wa to wa to wa aki kenya ba wa tiye che to konyo mo te go we to kama ji ko we la ki nyo nda to ye. Amagari yetu na ndo yendo lira na legaki kati to kwanya legaki batu na tara seria ya nyama tuta laki
0: nyama tuta lalia
2: nyama tuta laki sikuri yere yere yere yo na sa chaba chama ya ina laki anyo o gure de yani kanga tayie
0: ndio gure de
2: ewe te iwa na rogoba
0: Pole, bando mbao miedi.
2: Oga, kino yonda oriwe, sile kwa era bano yoro uwe te kakio mchina ori ngange kanga ya uwe rete mene kanga antuma ichi kitogo kwana.
0: Oh, pole.
2: Ega, kito kwanya le tata ango, ose kenya ba uwe ime che to konyo yonda oriwe, sile kwa era.
0: Oyoro tiri kuna waka simi?
2: Ya, ya mwake la street, ya kia ya nengene nini ya mazikuri ya matimpala, kii kwanya ba lama ya matimpala, kwa kiba ya vili sentia minta takanyi.
0: Oyungo konyo mwere lero Ewan, oyungo konyo mwere bono higa tika ndarigia Tika mbe komo ziki Asi ngenja mangana yu estima haro Nturiku na kuganya Estima umayete na beo Ego sambo monto Na beo estima ego itaba anto Na tu asema tebanga Nga tubetuba rambi rambi Iga bono asi ngenja mangana yu ari serious bono Nimbu eta basani gali Kenya power tiyanda babori nga ki Mbabu ate tarifa ya mangana haya Ini ke saya FM, engkau bayar banyak ketinggalan.